0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ rindurugu. Ngoma ina yaka choy chedi, nongla choy cheba mendo samsang raji reyde. Ngoma yudu, duyan ngoma gana kiyana, surug namshi de, jikni chobo yoba. Tende lenghe chenpo rindurugu. Tende rindu, babi baga da gosye. Babi baga gosye yondu, da medru da shil khyondru du, medru ya sosa ke seda, shunam tengu dana reyde. Tengi sadu, kazay ka choban reyna, ro nga wadan, shur wadan, lencha wa. Nuba yangla, nuba ke se kom. Taji njoda tene xa la soba, chon tenji la soba, tei su juu yo pa, ngar mogu rei, tenri tengu lo soba danda chi, tenri raji rei, zochia medru sosak, ya juu ji san juu la bogu rei, juu dan tenpa, o tenri ki rei, tengu lo soba danda chi rei.
1: Nasi nasi.
2: Bertang shilu sori yung lu da. Song tuan jaywi nirik ju tap tang.
3: Jong chua kang tang di song hi zi ni. Di tang lang tuan no ni ling mar yu.
2: Sengke namba, tata che che sen yi ba ne kam ki lung ting che di tang lang tuan hi bi le ching tiri.
3: Che nambi di tang lang tuan si bi kam ki lung ching sen ju ro gas hiu.
2: Nga tsui che che lu sen nian che di tang la sen kur xie jing yu.
3: Che ji nga tsui lin tsin la do nang si ju ma ji ba nung ru.

0: ཁྱི Tene tangarcha nyong deba, nom nyong nyong, tsa nyong nyong, tenze gerai de, denju de, nenga chimura jiri.
1: Naso, naso. Te kom ten take kanet kini nese na yana?
0: Naso, ta kom de chidang gane xe na, di nisha jiga wanda xe na, shoba de la yorgo, shoba ya lonca le de todong kapsa la, tene chuku chonjaam zoda na chi. Deesima, chuku tsapu tsajang menba, tenze ta poba kaansa ji namjun nun thong de na, shoba, dachizu ya longsa todong dun thong de na, tenze ji chaa dezo hlaan roja dan, tenze chiba ki neki hongo zo dan rada, poa ki nangla janji ma zang yorgo, tenso ma zang ma zo jun rado, di gomki de yona yabonga, shoga dila todong dila ta chuku poba kaansa ji, de tsapu tsajang menba. Dene namjun sama sabu kapsala peta nyingon sama da gomu sama sabu kapsala dene sama mazu gongla chupoba gongsa ji tongla ergo yana chupoba zonra yana jya dene mwenla tong dene sama sa dene zojin dene sama du shio debo yobada nyine dene desa tamma tsuma xia jya jir chan gurgo dene rizda xia jya ba cha mwenla pento yoba dene rinna labar du dene gomu chala shiro nye renka zotan rada gomu da dene la chumombo mantongla ya deba ota tenzhe nga jirenga. Tene tino ne cho nane je kyuhu di yakyu re, tene jya re, tene je ngarcha gara ite tesa mantong na yabu yoba. Tongcha tenzha rama rama mabu yoroko ngarcha, ngarcha nrisa chenpo ji, tenso nyonsu tong na yabu yoba. Ota tenzhe nga jirenga.
1: Lasa, lasa. Tere genge namju ke tsuwa chwe do mantso tanje, leka mabu lisa kala mabu ji suyo na yali ke nangwa tenzhe je oroko ge. Tere lakwa to kinru mantso tanje, leka mabu shesha di to gomu chen do lansa ya tsa yung di jakse sa ta meso je nindili ta lukso tindri oruko tindri yendu tindri kala bwego suwa rakwa yuni kase ten traba ta mawa ten bayina nipa yame tindri kola kandri suwa na
0: naso tade tindri zonde tinsan tsunan tindri jingogo ta nyingon da tindri le sama iye salon meri san lozo tandri laba de lekan rogo manda jik tindri sato shoba de lo chungwa de zogi shoba sama mza nyingon de rala malan rizo gomo de tis kong lozo tandri ta hinro manso yinan ra lekan rogo sunri jina gomo de tis kong lindri jitu de jakze sa jakze sisi de nye de lozo tandri chi tindri sama shoma to tindri ondo rogo tindri jisa de yakyu rina shoga sama de ngibar de yakbo jisa guba Rukho te la cha jebon ra jita chi gyu dan tenpa. Te ngibar da che marong pa. Ta shoba ke te jabo taba ziyo rukho. Shose jabon ra su tenre yinsa tu shose te gyu dan tenpa. Chik ta nga su zamba sa kuyo na zamba tena ma la soba jayu umare. Te yinda tena chik chizo kong retho tenre tong kuyo na retho gonga da nyamdu. Semra nom chi tiksu yo pa. Tā tāndrā sācītā nā kāchī mōrī. Yūnsē chīrī sā na, xiozē tā māzū bēyī na, chīkū tā sō pēchū mē, chīkū yorokō chīnū nā, chīkū tā pā na chāchī zū, tā sā mā nā zā wā na, sā sā pā na gō dē yorokō, gō dē yorokō, xiobā kā sā mā tā māzū sācītā nā, tēnī chīkū tā pēchū mē, pā na chīkū tā sā ndō, tēnī chīkū tā jēgā jēgā ngō, kāmo re chadune, tene jima chipa ke do chen, ta nyon chi chen ze yoroko peyuk suwa riba na, tene nga su namjun ke ta chipa do chen re, chipa na do chada zo jimele, o tela soba na ju ke nyan kachin bore, tene sadu, shoba ke sama te yinji meji sa guba ta, sadu yu tene chi ju dan tenpa, tene sa gu chi te nyan kachin bore nga. Tene nyingon sama te ta lombo tabu zon du, kasek jase tabu ze, kasek lombo tabu ze yore, kanta do du nekhe na pusum sobu chi, ruko, jini shere yu ba, mora tsere yu ba, Tene ji sema ge re yu ba, tene zoze be cha yin na ji nga zun re dan zho da che rung rung che gong shi che yun rugo, nga zu tsang ma pusum so bo yu du ba, ji ni. Ni na goram de tabayi na, nguyo la tari nge gong lu shi ba na yi chun nguyo la jia gong ge re yi su ju ba di si tong. Tene san de la tse sa, tene xia re sa ba sa, jima jima de la, tene zoze de be cha yin na, dan re yi na zho yi na rugo, de sa, dun zhu bi te nyu nyu ji sa, tene san chua da dun bi yi na, dun zhu zo ji. Tene gomu kisama de gongze changpo tabu zongdu nyonyo jisa jirwa, nyonyo jisa, nyonyo deya nansi sa kursa na ngansi sa. Chita leka chume ina chuzu chukpa dunpa jeba, guba na pa mayu ba. 대고 뉴뉴지 사르고 다 잘라 마자는지

0: dia njo debo gre tuba zo dan da ji da da ri zelen zama sama de tong gre zo ndu kanda labo gre tuba gre rugo samo ma yin ba de nga bo su cha de de ne den sa ma ni re ka da to de na ya ko ten ru ni ndo le ma se de ne ni ga jaze ma za jin ne ga chi mo ta mo re jun se chi se na ni re ka da jaze sa de lu bon go ma ni ndo de ne kyo mo to Tene maiyo wakin ne mabu oji tene zang xida, xia jia wak chanru xida, tene chanru xida. Tene xa du gongze da zhangbo da wazu nga sisa, nyong sisa, tene zhubi xin nanga qingbo re. Tene de mazhe baki nga so ki samlin nangla jik jia de le da, to de le nyi wiko na, to ji de yabu yu samsang kin dushi de jo gu xing. Tene xa da to lo xime samsang ki samlo de mo kona rugo, to na pinto yu samsang ki samlo de kona. Tis to ju, nyingong sama nyi paro la, tis to ji na, jir si na, to du, tōji tēki tēne jīk nēmba māngbō jīk rāngyē kī pā sāna nyōng rūn rōjī dā amirī tēne chā jāwā chā mūn rōjī dā tēsō ngōngō zōjī dā nāsā māngbō jī ngōngō zōjī tēne ōng rō tēne yīnjī mī jī tōji tē yābō yīn sām sāng sāng lō kōne sāma nī kī pā lā tīs tōji tē yīnjī mī jī kōshīng tēme tōji tā jīk mālō rīwī tē sām sāng rā jī sāng lō tē māsā kō lō shīm lāpā tē pāma tāng jīk tā nyō nyō tā jīk lōpdān rōma tā jīk lēkān rōma tāng jīk tsō chēn lā tsā ōng lā tā tō ngō hiyo jīn lā sōng jīk sāma rā jī sā jū jī rūgō tē sō jī mō kā jīn tē rī nī nē sāma pā lā tā jīk sī zē yō rūgō sāma tsā kī tsā kī sā nō jī jīk xā kāmbō zō rā tā jīk kīng tō zō tāng rā tāng rā dendrē sā jī tā nyōng sū tōng lā pā tā tā xīng tō tā sō pēntō yō rī zōng dī jī gō mō nyē khā xīng tō rā yī sā nō jī kā xī kī dendrē zō xīng gō tā xīng tō kā sē sū nā ngā rū chā lā sā shū tō xīng tō yī nā yā mā sā jī tē nā kā qīng bō rī jī mō sē jī rī sā nā xīng tō tā sō ngā rī chā mō bō ndū tō yō rō gō
1: Shudu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, Hindu o tene, H
0: ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、 컴퍼스율 넘어줄 선요레 라바 디츠 지마델 톱딘 컴퍼스율 검도 연에 춘조드는 검도 연 넘어레스 던저 배치는 춘조드네 머리지게 지 자이공하다 냐이샤 냠도 산도 뭐지나 쇼요마르 준세지르 춘조드 검도 이렇고 톱딘 컴퍼스율 넘어줄 정도 디츠 디 지미지 고알랭 거죠 그게 나서 자이공하 냐이샤 먼저서도 어 다들 만조 냠도 쓰이긴 돌은 줄 손을 깨지 않는지 고알랭 주신 거 즉 지마도 고함을네 던저서도 제니 춘조드는 검도 봐 있는 뭐 봐 니네 가시 당가 고면이야 갈래 갈래 차거든 러브이나 되네 돌은 좀 맡아 봐 솜네 쳐들고 다 가시 든든 넣기 먹고 저 산으로데 되네 어느 문제도 나서 나서 하고 말고 그분아 두서는 뭐 가는 사데도 지진은 넣으세요 봐 든든이네 고 내 내도 갈래 갈래 산으로 미지 남선 사 남선 남아 가시에 여러데 뭐

0: Onde nele, tu rap sa para suan shou sa pa ngon su ra nyuwa na yu pari. Tewen shen xe lopchi jie lopchi yunba, yang shi yu jie, namru ne pa ma ta, la si namsa lao don juwa ta wun ju don tong song. Zhong cha jian qianggu dan ho jian ji pam jua su kang jie ti pa jie qin bu sa yin dou ji song pari. Omi niri ca par kang ge jie chap zom zhe, cu zhi tao ye, bu da omi jie ring ni bi ri ti li du bi xi qin bu dou. Nga zo, Omi niri chapar kange rinne da nyamjwa piri soji ti mibzu dewe chewa sede. Sacha nipo tumang to gongpan rojo, gondai tungdu yuji sombari.
1: Sanjura nyanja nyanjin, tanga songja, juja ladar jebi kakong.

0: ngala ngarang ke bithap che loji yue la che la chirang ke mechi nyongwa zamo yang yue si
1: che da ngai ju bi mechi hyulang li che da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xu he tuen jin na
0: ngan ji lin ji jia lin ge zhe la wen gen yang zhe

Himei Shedin Lin Jia Du Po Ba Hiba Na Du To Na Himei Shedin Lin Bo Kien Mi Lu Bon Zu Ki Wang Zi Ma La Zui Bara Nui Ci Ra Dang Ren Ba Po Ba La Si Ra Ni Da Nguyen Da Si Zu Ra Nyu Hi Po Bi Ni Bi Chi Bo La Nga Lang Pa Am Ni Da Tui Ba Da Di Yi Si Ra Ba Jin Di Ni Da Di Yin Qin Jun Ran Yen Jia Tang Go Wang Zi Ni Tui Ya Di Ya Go Di Yu Ge Ki Tu Ni Hi Na Ye Za Ma Jun Ra Mi Lu Bo Himei Mabunzi ni, ni da ratan rinpa tuinpar judi. Zor hiansan gan didi, dambu, unji ngui si ga, gu zhi zhabu yu ba. Ni ba, zhueba na wa dang, xiu mei lang ba. Xiu ba, si ji dang gan nian ba su, yun lan ji ni da tuinpa. Sun ba, ngu ju mabu tuin hin, ge jia misa wa. Yi ba, gu yu ko wa dang, ngu na wa, tang ki ba, ta na jinpa to wa su ji, wang zi ni dang ju wa yin. Like che do ye za ma jung ra hi me she din lin chi do po ga to ma ngi ba do ne ba du po sa ni kha cha di du ji men thi de lin shi ni ne ge ge du du men do ra ngun go shi gu ba da de ni cha ma de xuan po bi jun gu po gu ba ma si sa yong ge su qiu zang mi yang ni xia de zhi di xia ba ji hi me she din lin de lin shi che nyung de dong gu ba jin ba sa po ye bi du pon ken la Ni ba do gan jo, sa yo ngui su ya yang do, shu du ju gu ba dang. Jin ba sa po mi bi du pu bi ni ba, mi ju mi ni yin zu du mi bi wo do, shu du ju ji mi. Di yi jin qin na, jin ba sa po mi bi ga su, ni bi yi shu bi gong zhi chui do, mi nor hiu ni, ni ge ji dun ru si. Hi mi xie di lin jia du pu bi ni ba, mi kang do ma xie wi gong do, nyu xio jia mi ju xia ji na, ha jiang ka ki wa hi yin. Kaade mingyu kanyang maji para, tekara nipa mingkang dushya na, duzi dilin shi chi, gye maang dushyandi, neji nitsur, gye gyi dun ru si.

0: dengal chance kote ile chi komen se pari daka pempo nyema weza langal jup kote terang ile chi ne century
1: dumbi jota mo sitora

mi. Kona nabe dorsachi magollo la chorjo mi sene jatsa hiluke ta tonza le songe gone debde pupo mambo ter nzachen yobaga tangron pambo chotante jatsi somba ngubo lar chine taro kaye jene ta lundasi nala kere pokyan yo owo ahu jatsa jatsa kadi che sa tabo ten nzachen yobe kap tena tena tangron pambo choto jatsi zombi ke kater samla zo te zam chikyan yobe kap tena cha humton go zam Takin yoba kaptu, tene tangron bombo chotun darbiki na, teriko biki, changjeki na tamji, chonzan, makin yoba kaptu na, tene tangron bombo chotun te, ta tangron bombo singbeki, la yipiki, teri dhiki, chimiki, takin yoba kamji la, yedi yala, dini madi maladin, yedi yala, dini madi maladin, zanchu chuyiki nala, yetu zeda madu lema zom, zakin yoba ka, takshu nga lema zom, takin yoba kaptu na, pa lema zom, jake gone, Om shule shule sene, om shule le shule ye, zokhe yobagat, elele mele shule ye sene, lemazom tabhe gune, ledi zeda, madi lemazom, zekhen yobagat, chateri, jekhen gune, matam jeda, maharetur, takhe yobagat, tarom bombo, chodonte, jen namka la sekhen yobagat, yedam tendi morbo, hato la surwa la jamne, om benza choda, hayangwa chaba, hulu hulom, tendi rankeke, nyeng ala, do, tapo, tacha chungsomke, barbandene, om maha arte nerse, shumon, chon, pi sene, Ang rumbo chaka chapo tachi chungsong ka nga teri, takin yoba gabdo, nga lema gola jabke gone, tanji pema kharuke, nga chan somla jode, on benda tzida maha rusha ne honpi sene, on mama hone honpi sene, on maha kala kala honpi sene, chapo lare tamjita, gonsong chana durje, drala vurman namje nyanpa mambo la takin gone, ang rumbo chanka ke ma teyi denla, cinti lema somla zine, nga lema gozam, takin yoba gabdina, ma mogo mado zamke mele tabutin zikin yoba, ma yi Taro, simpati ke luje ka natsa tamye la chomye gone, ko la deva la to, song la deva la to, lu la deva la to, tanti yanke ke ngakcha seru marwo ke ngate takin yoba gal, lunju yi ke natsa tamye la miba la nyorke gone, simpati ko yi ka anta jeva tara chor. Tene tangron bombo chonto ten zumgi nala nashen yoba ka tena, hushyo yako ngarba tabo ten zikhen yoba ka patu yenyo la rtashen yo, agar rinpo che chiyi ganto la deshe go, otsom chashe gone ukhren shere teri, tene teri zon be nanta jasa shilu zomba nanta tabo ten zekhen yoba ka sarsan jata chumi ji ngusan la soba ta ak rumbo chanke len chungju sanke ke taman denda puba jingi kanyi zamba te yindu lo yi ta chon hiong la habdu kunka to tam chambo labdu kunka nga taron bombo singbo len penu naka makche chenbo top kose nake chewa rodo nake chewa anta nake chewa tenda ze kunya ze popdu len chungju sanke pada te lo di te parchi miwa sanje denbe ke jedo semja denbe tonda yizam le nyamba te zi tamje beda yema choke gona gang nala ne dalo teren ne chen yoba kaptena ta yidi chije chego kon alo jan ke dar ta dar ro mo traba jan je dar ta ne ka che chen de ma chan cha te pa tu na ke don la so re se chen yoba ka to ya lin ka pa tu jan lo ta song tan da man din ni da san yu ma na bo nga sha de zo re re chen te kur ju zo re re chen te tab ju chi tab chi na lur ju de na da sa ne de ma chan cha ro mo chan ke ma khu chi be ke lo tong tong den da ze lian ba da lo

0: somnaji tene meba chiklungje chona tenalo dabe dabe da ta nyando zuruya tene meba ta peta da nga zuru yabutan khya yorba ta do tema che sanju ko khune chodi chamba peta debo ta tenza mi re re kala pa no la tene re re yo zane chawe thole chi yondi chab o tarata sanju chi ting ngoya doga se nga zu lan sa sache tene ro cho cho chimbe na ta debo da tene ge gela namba ke tuche dekala tau jene na chandu ro di chab te dekale chinde na che anyo
1: nyama photra le ya durwa Total chuki mel changdan tinje toji la sia ji angzo ge gyna sung de cha chi tu chuki che gong bu zo ge de tu cha ba nong chi nian chi manzo de gen gen ne gen ke san den ji la sta cha bi ta de na garo ji cha ja ka chen tu ya min du manzo de na pa du du tan chu go dan da mo de ja lu de da da lu ya yo ka ri che go de zan ba che go de ma che go de cha che go de 가인세나 지름 젠르도 두고 다야 망고 여 말해 배 섭사 쳐오래 이게 그산들이 랑갈이야 상아 말사 그래 상아 상아 상아 이치로 건너 또 봤대 발리소 발리소 디그레스 두세는 두고 와래 미갈레로 봐 로타 지첸리도 자 공무 체질레스 다 모더니 당라 레오콘께 모더디 야르치오래 모르게라 체질이사 만주르레고 모르테니 배데 랑가 수수 두주리다 아니 추고하니 Kansum chile ya jamak ngab chusu yorda. Kansum chile kye kuchuna. Lota ne mige se shang, dan sega kutu tunga. Te pechen kungli chukchi shusari. Langa lukusha, langa lukursa. Ta nganchu tine pechik di chita buda chita di jobu jobu goyusi. Jobu ki gorsi ta kechumbi shivchirisi. Nganchu kome chapchimi. Tige cheche. Kome chapchim pechir. Zhilam zhi zhugudu, sengi shang zhini rigan bai zhugudu, rigan na tu su tu tanda gula khanda tu wang, gula khanda tu simi khadu pa dash tu. Tidu ken kasa zhini shangi gonglo tovu re, ken gora zhini nangdai gora yama re. Ta pigai te tu shangi khangba na re, nye zhe danga mindu. Tanda de chino tanda alabu zhini. Bonga nye zhe ta nye ngu mura cha ten, nye pa chik ten, kangba nyambo cha tiga nye zhe gop cha nye pta. Mindu wani. Tindrayak daa karchiro kanga chimbari. Tigaan chugo tindzo, aapo, dangdaa le chakachiga lomba khaan kiyaa yore. Chakpaa le parche chalbo le mangach kiyaa yore. Ganzu nyenri le guna siji zebe ganzu mingaa yu.
0: Laso.
1: Mingaa maa chimba laa chigo maa re.
2: Ongri.
1: Bige. Daa chugo tindzo, tindrayari daa kanga chimbari. Kanga chimbari dee ina kasoor kochik lagar tindzo chaa yindu. Genbe legur, gen ganda shaanyan ke sonjutu tindray chigur taas. Yinji minji rana sanju khurta mazi gyanla maa le chasun karachi gharasa shirim le mangso gu dedu gechi chikar kandre chetu toti sanju chigo maa re teya chik yobu langa tabi bayna chik kuru yu sungju gu nezu kari yume gyanla toti yabza keche yachu yonji ranju chiondo ba nye sanju gu yorda dedu genchi mriza waa shiburi shang tenda shibu yu ta ganzu dungchi le gu na gyanla gyanba tenzu gu ne shibu tenda du Jatang da jeba kawa sa nandra jik chenu. Tanda di dunga, nye tu dunga bais chiyo. Manzo ya di gedung tindra, jazu se gedung tindra nga yo re.
0: Lasa.
1: Lung chin le nye, nye chin le jik, chakba le gung jik, kunzu bigi loga tita bu gu jik. Tindu chenpu sa jir re, mi jik juna ju tu gu ma re. Da nye kar chung, tongsi ka bamu yu ba, bamu ya, ane takwa si ya, Biya kanga pamo kanga te tam, ane pamo piga tu sinja, ane piga chanda tunda shuwa re. Haa, da titi kune chik legar tunzu kyanla khusu, ngantul lopchun siya ta chik tanda karsu le chik chansu siya mangbu yu.
0: Chichindang tunda ngantul chuchi tunzu ta, tanda ka kale kapu ta, tanda chi jilu tanda yinna, tata dhubi na yinna rupa la, ponju, tata ponju si na yinne, ka titi yu mika yang nindu ta.
2: Parche

0: yesun ro yimbe ine tyure ni zegji gi nangle ni sine karres na tyongole ya karres na lundi ni ji sine da da ni gi lega la ba sim jo min tu na yimbe ne thongma karres na ji gi sun ju gi ma ko ga do ya di ni do ja mi ni lo ni lo de inde ni lo sa ge ma ta karres na sun ju ti ti du ni le so jo ji gi
1: lo
0: sa jing le ju du ni so kuran karres na ni Losari ni le karisina shamju chebeki tinte toko ya mi towa. Tuyina nye ne sanju kwa ching sokso chekishina tuyo towa. Titu yu nidong ni lo lari, an tila kong kong ala ching. Ta titu yu mla kyan la tata su na zunga zuku tuyita lungti rahan chibu chite. Inda ya karisina pige kumun ching sa kyo reisha. Ta kutu yu mba yina ngan zu lungti kitiba ki karisina tina lua dolu chi ya ta tenzo ya chi. Ani sa kwa bari le chik za ni zu kia tinte. Tezamdo maase, ani karatsuna, ti kisanju tiya yegi taji shubyugali ti mogo chini, ani karatsuna, jik loglegali, sosu ti, ani tine chukula ya loglegali yuichin, loglegali guru, ani ya guriyata, yana wana jik ya yungne jik karatsuna, bari kipchen tine mada, lagwa rangi chinga ti kuya tine mari ya, tine kanyi ches, kipti tuita, ta tine modada, riba jalamda, kanga karatsuna ta, Kuduka mugi pige chin tsayor ba. Tabina tegun dine ma karisina hasane chin nindirutma dugu yinsina, nindirutma dugu karisina. Nga sasa nile mage karisina di chiya ta tinto tinta duga. Ta didi digadze kiko gela kunzu yina tiro kongmegi teba, lurib teba gyoju kubju nangchina. Nganzu ta di jiki ngaranzu ki sanju gilaga chitu yina. Tiro mishutakji ki tengo ki gyalu ani sine tangburu du tinto yagi karisina. Tepdebulu chisneda. Ta gabdidu karisina chisadeng zuhuna dudu mudegi chakin yabu. Gabdidu jalami ta karisina ngaranzu chitang karisina yabu yorba.
1: Zila.
0: Andine karisina chik susu yojeta yana wana chik desata. Tidu halamchan ta gune gyanagi tegi sungna dushinde mune nganzu sungro ta karisina gure. Kudu ya
1: pege
0: chik sinca duwa.
1: Lasu.
0: Tindegi karisina dhe. Anko tepdebulu chik. Tindegi duwa. Tindegi duwa. An ku dhidhe nyedung dhibali dhe, lungdi chelam dhige yore, an nyenji an chelam dhige, nyenji an yani thangmege karisi burbe. Kuni an dhada tsonda chenda tenzu kankala gyur mangu gyur siya dhe, an dhibet nangdiyon dhan, namba dhan, an dhige karisi burbe, kankala kaso yuwe shukchim chingzak
1: yore, yuwa
0: dhinda chisya,
1: an dhukat.
2: Bei Xiwei Jinzhou Dongni Lu Dunjidong Hora Zhou Seng Kubi Dingzhi Xue

0: 가주 세효치를 땅디 망초 초르 펜바쯤 바다 조동 토토바시 그 람로더 템베 조지메네 주남 진지 푸페 람소 튀고 창 땅디 람로 락터 예포시 그 간제 니티세네 중혀 주 소암라 예제도 군데 땅토 로브종 로브서 빠지티 티빌레도 라군데 동주 다송자 세커 로브종 로브서 펜제 템바시티 지체부지기제뱅기나위가구가치다 희주 송자당 양바코초 세테 로브조 그 좀데테 베조 유레 데쿠다 베다 콤프레 유이 냠쇼 쳔버 드라파 그 조렘 요라 란자 넴보 준초 세테 비두 쳇두다 녜인디 로브조 베쇼 쳔당네 뻬보 사비 찌토 녜바 얌지 바소젠 버투 니두 찌데 쥐브레시 그헤 니두 제젠자당 예자 쩨니 쥐브레 Léjyo sèxio chèr tàng tè, mè gè ràng yè tè pèng yù ràng yè tòr tòng gù. Jò chè zhàng bò tè jù rèm nyòng là chàp jù junchò sè gù xè. Tù ngù yèn zì junchò sè tè, chè dù jù bà tà pò lù pèng bà nì sòng zè sè nè, nè chè sà bà hiam jò hò tà tà, nè dù sà bà ràng gò tàng jù. Tù wàp sà bì wò gè lùng tè pèng yù jè lè gì làm sùn sò yè hò tà sè tò. Sè chè rèng lò tà bè nyà rèng lò bòng gù bè nè sò nà mà rì. Wàn jè zhàng gè. Rinzou tang gu chi ju xiao jiam ni, lop jung lop zor, ka yu la yu jie pimri tuan jung gili si gu. Li gin gan zhe nin zhe si gu xie, ren kwa tang wei da tang zou yi si bing gan zhe cha du ko ni. Gan zhe zang zhob xie di lop jung lop zor di, sai lon yu kwa ta tam zhe lu mi. Tuan to tun chi wa jie si gu. Li bzi bong ka zhong xiao qi ru tang ni, manan dem zhob tang manan gup ju si bu chi so jun chou si di. Nyuantang la yei ni lezi gupju tang leji la paa ni dengjo sekar. Pongkha ki ne yapo chay di lopso takor todam sekhyo chir tunga tang. Che yep dengjo mala lagyur. Lebzi pi tukpa kuni tang si jinjo jukuma. Chua chua lakdong tang tuyancho sajyo tamzay chi si gu xe. Rangdo che mamang tongu du sidu le jinjo pa tang tamba tuyancho si ni sidu le jinjo gu. Takor nipo ta khekir nguma sajyo jinjo si di. Māngchū līkyū tā māsāṁ jīgdā sācchū tē, līkī ngū ngūsā tā tōng lā pāpsā tsī nē. Yērāṁ tā māngchū chūdu chū tē, māngchū nyēnrāp chē tuyān chō tē, rāngpā tā wāi tā sī yōng kī tuyān chī lā tsī nē tāmzā sī gū xē. Māngchū jēn tsō wār sēm khuat tā lēkā sē tā līkyū sē tē. Jūpār tī nē jūpdē sācchū tā, jūpār tī nē jūjō sācchū tē sābdu tā nē. Mārāi kā gī māng jēn pōngjō rā sāpā tā zikjōng ngō mā tsua sī gū. Lengso ji chitung se xiao qie ru tang ni lop jung lop sun pram ta pim zhe nyam nyong. Sa tab ji chab zha se te. Nam ba zhang bu xie zhuan gu bin he so na wa shi. Rang jiong jiong tang wing tang zhou li dung go chai chok jiong ki zhuk zhang yuan ba tang kum chuan de la xiao yue ba shi.
1: Daga li kung ni ni zu bi sir. Nian du, rang jiong jiong tang wing ji shu qi wang chun cheng ki pe jiong jie hi qie par su qin gen ni bar qin kuen zu du nu wa shi. Wang chun cheng ki 北京节气切不是促进跟你把五国促仓的你北上兄兄单位党西兄的催促你促进了兄弟理着卡个门那的周森国比各自许军龙天习近平给苏姓党委党中央跟居民无车无修措人楼顶热情节北京三班组准协助就了电信 准这三部队里节气修措及多国清不起就有比北京某忙催将藏不令了披荆党也团结党章娘学习员北京节气切不促进错办能习近平个人民公办拉德的短缺习办党北京里团国了七七书记习近平个难为各国个清党对这三笔当个北京自己拉德的短缺习办下台改清行笔加开节新用行者了 先得去年, 切西吉卡修当林修吉车队人堂进修吉了当进阳大企图独行进当吉店家他才点不送的北极里段卡那些班送到阳大比修所追究给林奇贵电人当批级协康他曾多起级短期一人门里国地行年周围下台军里班军批级当目日团之天段朗龙协康来吧他送三丁某忙年些李尊姐姐当局也不领地说港色七天里别见他你丈夫安排习惯学校所七百东居三一堂一丁下台进三队经理军队一月七百级去年了当今学的学校当年龄必须定时撇开了七天级扎大队的学用的北京街一七百级把钱就学当局长以后年这些学习七十多个准穷当对你学习期级图你初清级准职的北京街系七百女把七十多个当下牙卡北大公牌东局我修损就要去贵宾年送暖时王军正给初清了胸前立着卡给门里刚军级新撒新部日期初把当每将过了全都省的让我们立刻对你路边追寻时刻的北京执政党为了求情心理咱不能给北京协助推拔党北京咱不能都学推拔协的北京与政对会党北大公牌东西修错进南把咱不学对局热外月接送把谁现在九周年北京节气七百促进跟你把拉萨促进军党委及军委执政部部长徐志文及书记王军正阁亲管总队卓阳徐把马子现在将军把当中国北日把新旧天年节当作书记军把现在连年战队起现在军把谁上雄军级武器刘伯承当云云贵促进了修把当赵鹏给粗清粗穷的话是徐志文及现在准给中华以人民及蓝学颠簸送你解析七百斤蓝团偏送粗俗动画党人堂托儿动归村台雷斯当你解析村台党团比蓝团党团在偏送粗俗动归拉自己团结一年北京党这位解析七百斤南巴萨巴对归团结两国协和七日当地北京节气七百女把七日冬雨是送把谁
0: 北京节气七百人穿的革命白也革命人给人族的健康把当做件研究进退嘛十数件开往世界节上研究人可以解决百分之节节景穿搭马拉拉美的中国是七百的比例当比大军的十分之一百一下面的国际上就是不能北京节气七百人穿的革命比我从这个头北京交流老强两批出国单位部级员的黑白党刚来没到几笔所里没被洗了来三队孙小文白党中国战役协助对个党部战役协助黑白出击来错了用水他们得不得开有白人从季节错了做了多少东北街没白党咱们三家看的陪陪公主孙家站那个状态北京节节气七百七的老人家送不给有我从这个头的节气七百空多节的健康把断了北京节气七百人族的健康被拉下那有第一季节做到冷淡呢大天气穿的难度作用不当当然我们退步也不是我从这个准备做到冷淡我送过出来也可不是那个年度体检开完的喇叭根本年纪力度不足够的百分之二十七百三两三度的色素穿搭节气的冬季美丽日测等前列大王年纪的话是中国世界巨舰节气总队的员把李阳黄给对了在部级当局也不来呢咱不来了同我们的人数所用阶级北京节能力我不是就呢也可以趁着力度穿用了相对去呢不及帮助的这种配置动作特别可能是不显眼了家教生在这两秒两秒下去跟着的现在不是下去跟着让着黑着黑去送把这上一世给罗平街党委书记北京街家计七百街门市电源的健康把一到每月 Nelo ne nga chungin gongzo lo ye la pu hiu jingro tangane lo denchu tuyunga kori lo ya ye. Lo denchu tuyunga ye nang, tangin gochay wo tansan maray sako la lo ju rangye chinchu chu song yu. Chetar se de ni la kipu pu la hito tang, rangxion su pu la nyewar jaju ne nga zu tomong gen genchay yanxi song bari. Jagar jangwa halir niha lu lopchi je nyamjar himjok dene che gigi chimo. Manu chung tala piye de lata niye, xiongra chiwi sanjo zomre kanto dunki je nopso je sangu pata zomre pa chor. Buhudun perje tang yato songso la tawara xio tang sar lamdu song. Nga chor pejong jen chowi neta ngoma de chabir dungju ngancha yuji song bari. Jetar se de dungu ngomi pejong de jaji jetso la yubro se patang, jetar se ne gola shibor, shokwi buhimzil, Jiaji chapar mala tuyo ju ti la Choyo gumdru ji lopay tukyam nama ri. Zhongko jitso cheray kange Aishiya numa tang Huilin himjo kange ngonzay. Yehe lenge Zambu lenge buhula ngunzay Kanglay tupa separ ngangza na. Pemdra chapar jen nangdu zuo de Pyojong su Ni jawi mat nam tan ribi Chapar te yanki songpa ri. Zhongyang longchay nyamchay jichab lekong je Chinti juu du je Jichab zomdray ba Thoram Sangupa Zhang Xihui Gin. Tarang Gin Chondu Zodu Na Samhi Tang Jabjor Tuncha Tang Nuemta Xipa Diyay. Ngay Jay Na Dele Chapal Jay Ning Sabur Ngu Yuji Songpa Ri. Choyoba Nambi Nyungwa Lunglai Nang Ne Juego Chuyu Chungu Dung Yuba Ri. Bijay Lopchi Jay Jaji Chapal Himjou Khan Gin Cenzay Yuanzhang Gigi Chimo Chumi Lai Jay. Rangjia La Rangur Tu. Jiaji pamtao ta sipsong khoyok tui pi gintzi mangpo diin hiu. Rinkor ndi cencer saji tang tuinle saji jia tabju kokab, teile mawa jian yu pi. Nga chu pimtra jiaji chapala yagbo saji lagza ti jabjo se yubji song bari. Zhongko jiaji ndiwi lopso jia lenzay. Changha lopji jia junle chungji yunba. Zhongho chenge matab rinlun chungju tawa gompan rubi dayangi tuin dar. Ae rinru la tiini, jiaji jitso jia sonlong tatsur sijio kundai tangde ma tewe maungi pyojo hito taba sajio yanki songbari. Zhongko nyendro lopchi jia jyotzir himjou lomlai tangwin jia shuji, himjou ba li jian jianji, ngatsu na matab rinru tang changzai jyotzil, ninyou nabi nyamjor jia perjie nyubon robi tuyrabsu nye yu. Ngatsu tuybabda tuyane changzai rinru lakza la tiini, ngujiong chapal jui, Zanlin ki pyojo hito topa seju yanxi songpa ri. Chori sinang tu pyojil jachi chapil sadu jia samyei tang nyonsor lupo langwa tang. Jakab sinang ki chapil topxio jay du dhani sipso su chadra si pi thalam jachir tang yu. Tatay ji chokchi ju durab sa pi buhu ji tam jay zanlin to chabda yakbo topji mazi zanlin tang rintay tung ri. Zhongko niri chapil khaan ki Jiakong aran yipi sangupa laba gende nyi zirong yi. Nzamlai la pyojong jibja tang. Puhuji tamje jyokab, ngatsu dewe papab ta tohla dienpi go ne jibja si guji songpari. Pyojong mrei lopchi, ekhiya lomi himjok dene toda ulin je tura yunba. Gegi chemo yunba, li jen jun je. Nge ekhiya lomi jaji piri je leka si jiu. Li sen se gu tu, puhujen judo jibja hukji se ne. Zhongko da Aishiya lomi warje xipa da rinne piri se xio qir gongju yanxi songpa ri. Gansu jiaji chapa dene je, je chap zomre pa yunba wei yung je, tatay chokchi je caigi hajang tongpo yubi kongzu damje ji, ngazui logo chenpo se song. Ngazui buhuji damje da samtui mwa nam je, je tan se ne dejen chowa jirwi damje yuju yanxi songpa ri. Tengi uru su, zhongko kwa je, jindam, Hoshi wulu de, puli ya yi, nge xe na chondon dray la tuyanyan chenpo dindo. Jiaji zi tso la pyojo chabra yakbo se ju yanxi songpa zi. Lo Afriki, joni si bui lopchin je, Zhongko tang Afriki himjok dene je, himjok ba, jie de rin, hama la ni, chin de jia yi, tatay je chokchi de yakbo song song. Nga zu jia gogab te da tuyo ni pyojong ji tomo maayi bi rinne da yuso gongki nyam su nyong toba song. Nga zu tarayi ni yungki zor juepar gabi tuyo ni gachi di yu. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Singa namatso, tata chi jia singi mada na, pejong lungting nintin li kong kamke lungting jia tarangka to ni jibi le cin shi. Xiamla, rangyong jia li yu cho xia sabi, nga zo zi ya ndon zi ka tomi drelam debi kwa xu jin. Nye kia, li yu cho xia sabi, nga zo zi ya ndon zi ka tomi drelam debi kwa jia, bai rang xiong jiong ma xia ting tang, bai rang xiong jiong tore mamang chen kang, bai rang xiong jiong chen jing ting, bai rang xiong jiong xia chep zo cho jie jia dato zhang ba tang, di yi mi yu na, zhang bai dian xia le tang, zhe yu xia bi yu, song zhen xian zhen, zhang bai chen li, zha to cong nye so jia, li yu cho xia sabi de mi ni, nga zo zi ya ndon zi ka tomi drelam xia tong xie di, ken wang song xiong ge du ci tong o tang, ban jiao jia ma ni ma zhe tong gang tup xie ni, ken wang song xiong xia bi yu, tami, gani sechi imashi. Hido shiwa yi na, datu yi nangdu, zi yin dun zi dang, dom jue zhun nye su, lu ci ka ge, li dun gui zhi hiyo cha xie yu ba di. Zi yin dun zi ge, lu ci su, dun gui dun zi ge, li xue xiu yong ni qi le dang yin, li yu nan ba sa bi, nga zu zi ye jik tu nan bi, dun zi di ni dang. Ke li jie nga zu zi yin dun zi un li la, dun zi ge, zi yun jo ji, nian di rang du, hiyo cha xie ca wa xie gu ba dang. Ga si, da zi kya jin zong ci, Lei ge nian zhang song nan dong zhi xie ge ba. Niong zeng mei bi nga zui zui ge lei ge nian zhang nga nan dong zhi xie ca wa xie ge la. Niong zeng qie wei zui ge lei ge nian zhang jiu nan dong zhi ca wa xie ge ba. Ga si xiu nian bu nan jiang xie ba men tun yue jiang. Nan jiang wei cang xie de lei ge nian jiu lin gan ma qiu ba. Lei ri jie mi xun ge song dang nga zuo tou jia nga su dang ko jia. Lei mi tou jia su jie ren yue zong mi ni ren yue de zi jie de bin jin dang ni pi jin jie dong zhi xie dang xie de. Nga zo ba dang, li me xion kin xio nin gara, zui men dun zi xie bar, chi dian jia chun ta ma di gong, zui yin dun zi ya bu yong wa, gong di dong gui ba. Chun ta ju rin, jiu zhu du yin de, ngi jin dong ni, jiu zhu jia bin zi li so dong gui ba. Chun ta jun kin, rin yi ri yu xie ni, xie zhu xie gui ba. Ga si qia jin zong zi, nin di rang la tong gui xie ni, li gi nin sum nang da zhu xie gui ba. Da zhu xie gi jia, li gi nin an nang, dong zi xin gu cu gui ba. Li gi nin ju nang, Dun zhi ma tui zhi, jiu nyu la chun ta jiu gui ba. Niong zi mei bi jue ding yi na, chun ra cu ji jie, li gi nyi nga nang chun ta jiu ba xie gui ba dang. Xie dang ge jue ding yi na, chun ra cu ji jie li gi nyi du nang chun ta jiu ba xie gui ba. Xie yong ni, jue ding zhu nyi du ci nyi sun jiu bar tong to tong a. Di dan jie bji, du ngui ka sa xin, zi ye jung chung wi jue yi zhi la, jik jiu la to, dab di li ren xie gui ba di. Chun zhi yin zhi jue dang, bang duen lu zi ko du xie to, zha to zhi ni xia yi, Lei de la di ni, zha tong nin dem zhi dang, zhe jue xie dang qia de dong ni, jue ye ta jue jie li xue qi ro ding di dong gui ba. Lei yu cuo xie sa bi, yi zi cao an gin lin dang zhi wi, jue ye yi na, chen da ngui la qin ta jue gui ba dang. Lei yu sa bi, cuo xie li ri mi xuan jie min jue zhen ngui dang, li ri jie min jue mi xuan xie yun jie cao yin gin song zhen ngui. Nga zuo to qia, li mi min jue zhen ngui ji, de lin xie bi jue ye yin xin, ngui la la dar xie bi qia jin zong zhi, Li yu cuo xie sa ba ka ting mo gui bar, ni di rang du ngai la la dar xie bi chun ta jie di. Li yu cuo xie sa bi ka za gui du jie ni dun du tu du ta ju xie gui. Po bin xie yu lam su du ji du dun qiu jie yung yung su tong mi zhuan lam jie qi du ga kong zu di, long zhi tang, da zhi, dong zhi, chun ta jie jie jie tu nan bi xiang di xue ni, li nye ju rim dang, du ga, yu du ka ba ji yong zha xie gui ba dang qiu ji, rin mi jian chen ru xiu dang, ju nam jin jie ken wang song xiong zhi zha. Chen xiu de da gu nian bu, la de ta lan xia dong su jie. Xia ta ju, li yu cuo xie sa bi, chen tun ken wang la song xiong xie gui. Xin na ba zu, gong de xin ba di ne. Rang jiong jie li yu cuo xie sa bi, nga zu zui jian dun zhi ge, tong mi zhuan lam de bi guo yin.

Trova namba. Gongla nyebi loji nyemo di nina zangkore nyiyang li jima nangka tsoye donwe loji yanggar shiba tang jima lomu tso tang jiba tenzi jaja donwe loji kazang meido shiba di nire. Trova so loji di nila gabo shiong na nga zilinzi jaga kaba anjang troji jago nga nga du jani reko she chole re. Ya Trova namba. Xiang la nga zui nan ju jin senpa bu reko shibi loji do longchun kabar songyang shibi nga zilinzi jada shi obi Trova so gabo Trova yonwe rewa yo. Ya Trova namba. Ta tari ka senpa bu reko shibi linzi nong la senpa bo wang chi do jian cho. Di chi wang mo

rong nga wang jiang xin ta xi da wa ji ji re go xi bi li ji ta zhe xi yo bi qian na ba nga zi lin xin na xiao ber ga zi xie ji yin da nga zu ngue la yi zi nan li zong ni yin bi xin ba bo wang qin jie pa yo le yo bi pa ma do zhu bu zhu mo yong da rong xin zhu tan ji le pe wei le ji an wu gu ge zhen xi ba de jian nian ni do

Chobo namba, gong la senpa po jashi da wa jia chobo tanchi la powi le ji, aro ye si ba di ni ca di. Xiang jia ji ba gazan jashi jia donwi le ji, chan yang zi le si ba di, lo ka zi tang ni yi bi chobo penzu jashi jia, lun chob zong, xiang ka xiang le yo bi pa ma dang, la sa jashi de ko le yo bi, a ji chun cho dang, jah la da rong do di xiang le yo bi, an ni, chen cho ka nom cho ma la pun ni, 가모 지모용아 효시 당아즈냐더 지디제니고

ten omal chirizene ya alangi bi daji ji peji se ate so te jaga rang wa da na ba ina ta jaga khoran la yang yemba te so mena ya a su ju bi na ya ji yo ba re ti indri ni nga melo man de ya za yi chani jaga ji ni nga ngi yung ji ti indri so jaga ji ke jin ro ta na jaga ge da ji bi na ya tar si ni o zang ge yer ti indri ta pe la ate ne a su ju ge na ya te che ta wa yin de pe la yo ma re me ba yin za ani de dan thun bi ge peji che ta wa yin ji ti ani nga zo rang tong mai be dakik wan ji bayna ani me pare te cheta ge te indir ta te dang so pe rang tong mai ba ge dati ri bi ge ye ge ngri de na ani te ni ta se war si bayna ta ni ni ge ndu ma de yang ayo ri jin se che na nyang ga se le da jing no yang ani bi da jing ndu se te si bayna te che na jaga ge ko rong ge ge ndo dong wan si bi ge te dang so pe rang dati ri bi ngri na ni de te ni se na ndu ge ndu te indir ta nga rang san si bayna te ni nyang ge no yang alangi bi dajin la so ba te so de jagar ni nga gluks jagar ni nga pe gluks nga so pe rang wan da ya ba ne pe da te gluks te la chere se de yang a se ya ni ji ni me ne par te mi te so jagar ni nga glu ta pe da te gluks ya te ni de che par ni ge gluks te ni se ya ba yena ani nga so la de hi jam te bi ka nga ma bo ju gluks te ni de ta dor na di ka so la ta che te ya dung chang ge te mi kyang gun no ma ta gan su yo ba re jena yang a yara la bin do hi bi da chen den ken yenang ndor sun ji pa yi yong da ta na yang ye dang sa ji sun ji ru ni bi na da chi de da ki ma ma ma ja wo hi xia lu la lo za su ji ka pan de na ni ba yi o ya ta tu sun ba xia lu lo za la su ba ke ya de ne yang ye da sa ji sun ji ma do le yang a la su ba ni xia ji me ji ba re de ba de la ko ta ge ni ga ba nang ge Tindir takema tete yadukia, ta shallo loza la soba, kapa de kapa tena nindus. Tindir peranga da rego on the chibayena, and young yeda saji sanjus in lobby tem sambota gazali, jatrasuma nangi changi kinabana, and in digindus, ya deli. Tindir ta nikasan also young yeda, or any saji sanjus. Tandachirisan, any young jukoshi.

Tani ta yege ngo go ni yana yang da saji ni yo bag nan tani saji se ya da kan de jire se na saji se di le ta yang da mang da wa ni da xie zuo ji qie ba da sa wa xi yang la yin na ku ni da xie zuo ji qie ba de de zan ni ma sa wa ta saji le yin na ni da xie zuo ji qie ba de sa xi yue ga ga ga ga la sa ba re re jie wu di zhe le ni gang gang yin ba xie zuo gang gang yin ba ta qie ba da ha zhang ge da sa bu ye ma zi ani qi wa ce de xia zhong zhong su ma nan ye ku zha da se se chang yu go ni jin bi ge ge jire ani yang yin na de da ba zha da se su go ni ni tu ge yo ma re ku nga ro zhi ji ni sa ji da de ni nga ro zhi ji go ni jin bi ge yi ge cha de ro wa ding de ni da xie zuo ji qie ba de ha zhang sa bu yo ba ma zi zha da se su chang yu go ni jin bi ge ta yi ge de le ji la ani sa ji se ge yo re se ge ding de sa ji ji bi ka ji sa le se wa de ni da xie zuo ji qie ba de sa ba xie se ya de da bu ge ta ka ni a pa ji sa ji sen ji bu de Ani ngazu bege ge che dilo ta minci dribi ge yima yana mi dribi ge zor shibi ge yige yin bishana ani sarji mi yana ko mingyo zayur o sarji da mingyo alo ama kalo kanti sarji mingyo ta tesu shetan kata teju mingyo nan rang zon abor da yikas la yang gen samba tenzo tseri ke gadari bishirin yin nola sarji nam sheni da shesol jo tanle mnyong hin do mnyan ba dan rang shesa yin ni de lapar jim hin xuk che xin, xepa ngay sar yinbi, dra xiu dra jing, zedar toba maans. Dien dil ta saje tesu xeni da xeso je tanle da mnyan waris, to mnyan baris. Ma tse ene saje ji ige tesu rang rang su su xesa ge ni tesu de, ane lhapar do ko chiri, hajan ka trumbo da, xepo ma yinba, trumbo da xuk che. Dien dren yinba yinza, ko xepa te ya ngay sar tepo res. Dra xiu tesu ya, yang la tuy na dra xiu dra ba. Ngo ta dren chan lu sa. Dien dil sula, ngar sun de gar zor go. Yang la, tui mugi ba, ta sa yang yin na ku sa ji la tui gogoro wa. Ti yin de sa ji teso nyan na ku yang la muti pa rancha pe yu go ni, ani rana su su ngaro da dratan de saburo yun ju yue pa. Pe na ka ka nga la sa pa te re re ku sabu go ni yun ju yue pa yang la tui gi me pa. Ti yin de la ta, pe rang ke, ani yi.

Senkina mazu gongkamza, nga lisi zochong pa hira namja ye. Tata linje ne senko chukwanda ne, pyojo longchay nyentay le kong kankay longchay ta pyojo bimzu kankay nyamnya sipi changbu yang hibi lindro lisi ri. Lisi gomene namba chu, naakchu rumba chere rando chungwa la papi lindro muro shana pyojong ki lisi chukbat senpari. Terengi lisi ne namba chu, muro shana pyojong ki lisi dimbat senchuri.

Yin anshu ti yin si yu dhan le chung bi gi ne pong yu gi pata pernu ya la so bi gi ne yong gi ru nen dhe bar su ne dong gi ru nen dhe me tu hun shang chung yu la tu jir si pa yin rung dha bi mu po yin pa te la du wa nam ya ngon bo te le shi ting ting bi ga zi gya ne ti gi gang la tong ne mu ngon ta ngu ya le ting ngon long gi jung dha da bir shi ting nam za ka lo jing dha da bir chi ne cha la me san bi gong te tung ka gi ru ki hang dha to cha du ka dan cha gi li ma go jing jang so ka me tab dha yu wa le ma tang la pom dha yu wa pi yu rung go ur di jing dha da bir chi ne zan ta man dhe lo gi ko lo go dha te chong pa zami ba tabu lengi sa la ta ya de zan ba chi son ba da bo tin de kun ne mo gi sa cha ta na la ne mo na ri yin go chi sa ri da na ri yong go chi sa na chen gi lo man bi sa ri da cha cha gi cha cha zo sa ri da ku mu ga ga zo sa ri da u fi ni ki ta sa ri da po dan dong de ra nan dong te ye ta ha tung jong gi ta la chi ga zo je chen ne mo go son bi pe ke yin ba po mo go ba zo ri da tun ri chi ne de yu bi ki tu la ko shu pon cha zem ne tabu lengi sa la xiong se ba ka ta gi yi chong zo ne tung jong la la xia ba tang nyan ta mo bo tung jong ta la chi ga zo je to ne lo ri kan se de bi ge pe che yen ba yi ge ko na la zhe su du to hu yi dong dong la en da zhe xia da ho ya tung jiong ta la zhe da la go la tung be ka bu na tu ji go chi ta na go be pe gu li go ta men dong la mo ho go da go ta lo la gi li ma ta han men dong ne so ye shu la xia ran lo ni ro cha na bu zong se ba pu gan ba yer ge sa cha e ra san zhe ta so cha pa san ba le ren be tu la pam do me hen mu go ne zo sa ma da lo go mu fu da me shu zo sa ma da ka kon wa la ye lu de di da hi ku yu be ge tu la tung jiong ta la zhe da zhe de bu so da ye ko lo chi be pe gu mo ge a da nan ta zong xiong se be da 当他当着那么多穷木囊难做起来我特别给他来想想的有什么办法也把下头那日子走走哦阿达兄都跟着来说把事情都给不得个不送走把他那么那么多路的先得用着大的我们给家弄那个跟着来跑那他那么多穷当他这个做就吃得他想给日子也跟着他的了我从这些就被哥哥把他拉回给带来给人呀不过我给阿达那 다도 무쇼 라몬로고 다곤로고 로기 로디 히바나 호치사 톤카 코마 라제 라미 카싱 조디 다 틴 조디 미치 룽테 다 투타 로슈기 요라 니마 로예 샤스 사샤 라 호로샤 루니 고치 비게 사샤 라케 메게 마타 먼다 뉴로 샤나 갸르 보서바 안란 두넬 리거 봉기 조셰 서바 감바 포기 사샤 사선 텐데 샤파 삼바 페렌 비 투라 파송 산이 다르 샤비 그네 몽기 리마 조제 피욕 타포 줄링디 다 다벨 샤도 아 샤 로록 로디 루츠 유데 뉴 아손 한 몽유 쇼라 마쿠 셰로 탄에 이르 용조 멈르 라소바지르 계산노

du ma xiao la mao zhuo da le kuan na bei ji la xiao ma guo le la ne zhuo mi xi lin zhuo zuo ba tang niam tu ni ma ti ye ge xi ni ke ne mo ge li ma la suo ba ka di zhi zuo zhe ge ko lo ko ba da bi xi xi ne yi ren yong zhu jie ren du zhu la suo ba bu ne ka xiao tang bu ka da tang la nong da ye ge san zhu zhi xin tong mo san la tong da da ren jie qi di wo zha po yi wen long ge yi da da bi xi le se se ge gong tu chao le ge sa xia la ke ne mo ge per ma nam tan zuo qi li gong tu zai meng ba da wo ti ya ma ye la tang ren mo ge yi zhu de he ke ne mo ge li ka ta na tu zuo la men ba ten da da bi ku ga chi ga ta ka yin ba ta ka long ge qiu da yu ba tin ka nam la nong da san ka mo yu ta jin da da bi xi ne ta la me san bi gong tu zhong ba ge ta tu zhi la ke ne di yu ba da wo Tahani mati yegi, telaser boso tatasa yuta, sheru ada, gundu tane, pachingi limak mobo yuba, hirnu gutine, yelbosil, ba nimatengi under, te tsushu yuki, yelkap chenten, shunsom laso bi, limak mantan, zonhoxil bi, murre dare ton yuba, dala nilo miba tane, dala shilo miba, tahata ulengi sachan, zonhoxil bi, dazi ton bigi, tu la kudu mojan laso ba, tati lingan ton, zon, rara patop, deta la kudi da. Tahasi tene tome sete dida ngintu tome ngintu tagde tome tagde sigde tome sigde tunde tome tumde Daira gupshu ding tokta rango xia rikmatsi Arngu gato kaham rikmatsi Saji zikhin luku rikmatsi Namgin jada xin ha digi gitu la Tapsha tishi gi izu rida Sha tishi gi yongzu rida Gatya lu singcham rumo zoda Ngolo ki gi nishung zoda Cholo piga lhamdi Shashi rasa gintu zoda Mayung goza lamo zoda Kongi pomo bime zoda Yidru la tu bishi pong pomo Yidru zoda Singpe pomo nichi Taza piyin bime zoda Yidru draka to chubi gina Tabulangi masu momen and tell you that Tazap can go change the yendic da and guya by Hatrian Rida, Yasson Zombe, Guya Koda, Tagu, Pagulagu, Kuhusan Songi, General Yuvashi, Gusola, Lishin, Rashida, Norian Lulitri, that Averson Meng, the Bruchu, Sena, Latala, Mesabi, Panalagi, Dudi, Latta, Shunke, Matalus, and Shantumoti, Ether, Yuna, La Chandishi, Yong Yuna, La Chande, Dutchan, La Molam, the Blotan, Pony, Hishin, Tobi, Jinko, Tatalon, the New Royal, La Sombegi, to let New Russia not Jerbo, Ah, the Rashi, Jerbo, and Patokos, and Big. Yerboyen batop lo manje bi yerboyen ba kemen gi patamanda to humle yurgi sachalla hokudun ni machanda ta bi yu ba shon yurun yurgi sachalla ho nyu ro chana bu zon ser ba yerbo chana yerbo ser ba to ten daqa la to bi purgu ta alan dugo chana dugi yerbo ser ba to ten to bi purgu alan dugo dulo ta han de ta la so ba ta ne de yesem ro kolo ko ra ta ba ta ki li ngon ton so ser bi da ta ton ba ta nyen te tudu ta lu a che sin cham ro mo zo ji ta ba cha te shi gi yi zo ri da cha te shi gi yong zo ri da yi la yi yo me la yong ya yong lo me la la sigue melendu la pandi mele godung da moti la tonda da berchi ne pas tu len carbon de la soba ta mata ta ti li ngon ton somne di odu da re bier ko chu bi ta lu sin cham du mo zo ta nya re la chu nya chum da to so mo la pu da ta kan da bi chalo ta man da bi tong ba sha sha sha da bi ke zo ne so da bi ma ju yu ba tu ki ju ki ta ta ta lu wa chen du mo ti ge len carpa tu pon non nam ge me re ken du champ re ta re yu ba la na so re ge mo lam de blo ni ro cha na jer bo an la du ne me te ki shi bi ge sa sha la ko tu bu ki ge zo ser ba tan zam na tachin ba te chana ni ro chana bu zon ser ba on ba gamba pou la en ba gren tel ki lo ba la ye cha ba ta ne rendu dans la lombar sur ser ve cha chu san ba mo lan de be gel de ta lu ti sing cham dung mo a ti gu sing chung jur ge ta la tan ta lo sing cham dung mo ti gi hin lo gi gman da o

0: ཡང ཚོམ པ པོ པཅུ ལ ཅུ ལུག ཚོམ ཤང ཐོང ག ཉེན ཐོ ཤེ པ ད ལོ དེ ཤེ པ ཡན དེང ག ལེ ཚེ ནོ ཁོང ག ལུག ཚོམ ཤོ དེ ཧེ མ ལ ཡམ བེ ད ཤེ པི ནོང ག ལུག ཚོམ དེ ཆུ དོང ཁོ མི ཚ དང སེ པོ ཤེ པ ད ལོ དེ ཤེ ཇུ ཡན
1: མེ པུ ཤེ རི པོང ཐོང ཡོ མོ ལ ཚོང རི ལོ གུ ཤེ སིང ཤེ ཇུ ནེ གོང ཇོང ས ཐུ ཚོང རི ཚེ ཐང ད ལོ ཆུ ཤ્યા ཤེ ཇེ པ ར ཨེ མ ཚ ར
2: che ne zonri lugu cheton lecen sen bara gasyo
0: de chu ton komi tsatan sepo to gong shong tong ge kukso hin na yo yi ma long dao yi chomo hi ye di ming la chona chomo se re chomo de ni long long de hyeo jin bi chuo de na namki lhamo yi uti limbu lung yue patara jama chir hyo ne momi chi tsatang la sun hyu zongmi jen. Cho wo te pao tsi jata tumi yue lung ge je, ming la jamo ngo chi xe thoni xa hyo ndo kam chi yue lung dimso xe kun chi ma. Xa tsa ju namo de chue ne, co na co dam chi yang xe num xe kar cha pi andu tsatang ten ka domo nyam chung xe re. Longo chi ka kong ri to dak lui chi chuan pa tong, yok che, tadung tsuwi kuchi langma nam komor xaage. Kumi semten to shibi wardo chumi gudri keparta. Shantang ka yanga nyingji chawi lungmar wardong ka sohin, jihyu lhasi shoso xar loyong. Mek demyu tsamla zhangsha shibu chik tatar decar. Tacha na zungjab lukong ka jardong genpi kanti che mochi tsumbu lar yang sangyo lan boshong. De ma tse, pang tse sem ni kurma me to se chelar ye yung du. Sun hiu je pen barwe zana tsachin te tsu. Da ge xiang tang co na co dam tu lu bi zatang ca go xer ma tang. Zatang de ting rim na lu bi nang mo de chu chen bi nying chung parmi yu a shi. Zhang ar je lu bi co a yung ya la nyewe gong mo xe. De chu je rong dip lang go go yi da la. Ca sop sop je kya tang karma yang ni yang tu lu. Kumo kab hinri lo dung wo to ko simra pekui kanali dropi wardo chumi gudri la hindu. Gang tsamni kumi sangni minrung dawe cichin kyo nga re. Nga tong aji aga tsona tsomo kowan rogi yin. Halang gang tang mara nyaya nyi le manggor. Tsomo tila len ki kona loko kik pa kye tong cirap kik nyedi se top kye gebu tso sungi da. Gencho nyingkong machang kibur trungzi shikong tu dweba le. ngeni nyam tu ndro xe sir. Kep tere de chu che wo yu tang li kowi xe re ta luk dung chu wo na kyung tsa ma por cho pi cui na. Tuen ta je pi re shi sin ru tong da la. Dong pi ngu su rong hing tu lung pi u tri lembu na. Je top che pen par wi njun hing ke chuk ting tu ni su ma chi. Tuen yu longo xe tsam rin da la xiang tong ke lung ban tere ke cha xue mang xue chi pe mi na de chu tong. Sata jiongwi machang nga la simkur shikin jikpo te yung dechwe re. Komo na aji aga nikar shipa nyi re yue jing. Tata kongsi yi pi shipa zo genrab la jue ni dokki jeb tsara. Yi na yung rong yi na le kong ni ngaw pi chungzur jadu le du ma na yin xi. Kap tsang tar le ri kiwi chungzur shikon tongbar lu na zawa ni man ri. Ta na komi tun pi chwe go tala len jitar de kwe pa ma hi me. tsamdara daga dechwe la nakchu sakwe che pungri ngahi tu ngeme to zongkong ka chungtsu ledun roka la koriin to njojure. Kesi rume lene to meche, gent tsechwe nempo shajire ke trangtam lingkab. Kumu junsin topi tsui to go chokyo shehin treke churi sawi magzong ka dala kerhin. Hintu tungwe tsui che ya ngawe gencho la go koro che shipa tsoyong chungtsu nyeko na meser. yun tsam song che koi ta na cherong torin chu tuiso tsoko la tuan gui bi nga tsam simhi ike tsa sop sop che metab tatong trendui me hin to rung tsui shikong shio su lo ndo me che me shen hi dui me che kang tong hi tu de tu sim kam che tapio sab ta le hiyor de mo me che tsa tong to chikar ndo juk sheba tong da nam da hiin to tong de chui che tenyi ngarong la hiyo bi ke cha de Tsago xerma chungzor baxi zi mihi pi anyi xia pa tong. Joma jong mihi pi achi tsiring tong rup. Longmor xiong yin nadzor ke pi achi sam rup. Rongxia le ke pi poi dekdong o ge zi je ma to pi achi uomo soje xie yin lo nye tong patra dak ding.

0: Tungkala kani nda tina ya kwa na.
1: Da tungkala di yadu saagi ya bagin tiba da tungkala dhuzi dang yungus. Don rogo, dandri risa du kazeg ro nga wada, ka wada, ka waga segom tengo lezo dandri risa diyo re.
0: Taki, gungka kuduzi jikpo kusuwa rupa ya joni timbi jiksi kundu na kola kani nda so ya na.
1: Da gungka kuduzi surog namki di changmo zo. Tundra yin dhruko, tundra yin dhruko, jitang guzen thubo gongra le, guzen thubo ko tundra yin sa dhruko, guzen thubo gongra jimsen dhene, dhene babi baga dhruko ka, tundra yin dhruko, babi baga dhruko ka, ma yin shiro na hui chang sa dhruko, rang yin gul luge, babi baga dhruko su sumra dhruko, su yaga kat nong dhruko, gungka yin babi baga dhruko chung chung ka dhruko, tundra yin sa dhruko, di jimsen dhene, nong me dhruko hyok chenpo jim ba, Tundra rin rin, nunga me rudu xiuk qiambo mba, tindra di duka bila di nima di rin cimo di tong tindra zubda rin cadu, jini tiri nini me rudu xiuk qiambo mba nro du, dini sama di langsung langsung xiong rin. Gungka to qiro, yaga gungka nyo, gungka to qiro. Dini cadu, dini da me xin rin masana xiuk qiambo mba sona, dini me xiuk qiambo mba sona me xin nian guru gu, di zubda rin, dini di sama ro nga wadan, xio wadan, len cawa. Tansu ro zhou nani tansu ju dan di ma ri ta ro nga ra ju rin sa ka sa ka yu ru gu di nong ni ro ngay gu suam di nga wa da xio ba len ca wa di ta di su ju dan di ma dan ri dan ri yin ca du dan ri ki sa ma pe cha yi na nga su xia ku dan wo ma dan ni jik ta dan san ki sa ma ri nu gong a la su ba nam ju nam la ju dan di ma ki se gong ri dan ri ten yu di nian ka jin bo ren ka
0: si nga na ba xie chi ta ta si yi bi li chen di na pe rang xio jiu min zi kang ki min ba ka di ni ma la Pyoog suwaaribi yungni tingbi, sikong tinglo ka kola, yandra tanlanshibi drapa diri, linji ju munti nga zi linzi siro. Tana, na ya jundu ina nime ba nigo na sikong pa nga kandi kandi da sheku kyo na.
1: Lazo. Tati, donna sikong ya gung trowa tin, jizub su tang tuyonga sivar cha, yardang gung na tangbu rosum ten si du, yardang gung ka tiso la jik ro nga wa, ju tang tenpa tenra tenko lo sa tanda chi, ye yore. Tani, dol du na xie na ta, nam ju ne, sama jitang njula wa gare, zogu ma le. Tendre xiuqie si tenji dan, tenne ji tingsang dama tsuma tsuwa yaa undu, ta xia jawa chandu luke jingnaan zogu ma le, rangnung tendre rei undu ji ngamu gare di nyong si tenji. Tenne ji ca gare di su nyong si tenji, nom gare di su nyong si tenji, tingsang cenre xie du tendre rugo, tenga zu bhoik suwa riba ngani xie na tendre rong rei di yore, tenyi sa du chiro ge jini namda ge duila tunji dan, tenne jiso ge dachi zo gurgo, koyo da dunji rugo, dunji riyong du chi, mongchi sa tsuwa yaa di ligi juen zo dandra chi, ju chie chabu juen, dunji riyong rugo, nesa mongbo ji tegi chi yong du chi, jitang njo lawa ga rey, dini, ta ngar cha nyong de ba, nom nyong nyong, ca nyong nyong, dunji ga rey de, dunji de, nenga chi mura chi rey.
0: Naso, naso. Tu, kum ting thaka kanat kini nesina yaa na?
1: Naso, ta kum de, jitang,

0: yedi. Yerem namzai sepata mangi tini tongwa. Yedza tenso jeje leki tiso nguanchen zayene. Tangzo tatongla tini chungsep sho yongne taje yongju yoncho si gu. Pongkhan zokyo shaju hiongnu jamne hingsom chapkong je gongpar je lamri pa tang tuyne netay pa. Chapsay je tuyendo pa je sojong huata si yedi. Hingle hipata chungsep la gayi. Hengbar jipa jie jie hengsom lebzi pongkha hota tu gu. Ramkha gotay lebzi pi yang tak pisidung leji tawa tenzao ta lakta se ne. Mang la deje chunju te, sidung leji che shu la zi ne. Mang chi jie zi sem, chumbal tang. Jue cu zangbu hengro ko jie duengar ye ne hengro mangso jie nuemde la zinjo si gu he. Mang yin lewa ta po la penpa. Mangchon pimpa jie jie sawa mangzi zhomne, hengsom ledung yakbo zhubi nipa tan junta chir tankar. Leji ngomi tohne hengsom ledung la zhomre sapa junchi mepa topa si gupi neso nawa shi. Gongwe tse da xioi tse tsele punso, dawa ngui drop jie tobya nawa rhlinda pewe pari.
1: San juran nyanja lenze, tanga songja, juja ladar jibi kakong.
2: San juro nyanja linci, tangin zi shu si ju zhu zhari hibi dhubo.
0: Rengne ji jia li dhubi nduim ten cuen tabda, jio per thalam cua yeb leng day ne, pe jio jia chi chapil cuk chi kaab nyi pi chopcha kachi xie ye. Cua yu rik jing kepa tang kewa, nyem jio jie jen thumi jetar se di sakon che ka jia tang rengne ji che per nguin zai che ce ka si ju ti zu du tam xii da nyua luk lai. Bim cu nyem jio cua jie lu cai ju rang nyi ji nyua lai yu pari. Go la ribi mna xii pi du dap kang ge jie chap zom zai yun ba zhang min chi. Go ye pa pep la ti ni sakon che ka jia se gu na go mo si ni rang gu tu kum ru su gu. Pe jie nru yin ba ta tong ngu mi pe jio nye guen la zha na. Yang ta rin gui sakong che tam si te rang xiu su me pan jung ri. Zewin tun che di ni rin ne je ka je se gui. Zewa ta pung de, ngan zhe je tam je te rin ne je ce ka le gane te kar masan lo sok to. Bu la tam je ten ra mong bu yu. Yakab yin da ki xiam jo sin re chi de nguen ze che ce ka le dhwar ngak za ne ka ye ne chun do gui. Yakab manda wata chokwa manda wii nguen ze che gom xie le me ne nga chun chun tab la yang njiwa tong gui ki sung pari. Ta ten chi leng day di rin ne che ka jia tang nguen ze che ce ka sa ne rin ne dhubin duen ten chun lam cho yeb se yu. Zhong si rik jen ke wang tang nyam ju jin tu me. Ta ten chi nyong jay da song da se di rang yin che tong tu nyong som nyam ju se pari. Pai hui nyam zhe chawa xiam jo kang ge yuan zhang bao zhe heng ge. Nga rang bu du yung te tang bu ye rong. Bu jen zi jo da pusam chuk bi rik jay nyam su nyong top song. Nge se na di ne jia chi cha per jie tuan kong bang zu qian bu xe rin do. Jia chi cha per qiu nye dan chan bi tuan kong ji de cha per kang le to pa sa ju yan xe sung pari. Cho yo gom zhu jie nyam ju se pa lin duem ten jie rang ta la bang bu si top. Gumru kaa ge kaa jia satab la mei di ling zi cho yib zi pari. Xing to san ju chukwe xing to go la shi bu zhawi le to jie chab zom zi bo pu jin ji. Jie ni ye na juu yi gub zi si pingun xe na. Rang gu to gub zi si ne rang gu wang cha tang zi si gu patang. Nye ni lak zil gub ju yak bu si gu. Lak zin da nye zhang jiang jiang xe yin ro. Nga zu jub zu si bu rei la ca zhu di yu bu. Dēnyi nyam tu sē gu. Sōm nī ngā tsui lam lau tā chāpar thānaam jū xīdī pāntasam sō gu. Dēndā sō nā ngā tsui kājā sāwar māng yindai tōp chī sōng bārī. Pēchō mrei lōp chī chī sāngyū tāng chāpar lōp lēng kī gī gī chē mō zhāng yu rōng kī. Sāngyū ngū nī xī nā tsōwa nyebjēr tāng ngū yū lā nyebjēr. Māng tsō tā nyebjēr chī sī gu bī. Sō tī ngū nī xī nā mrei chī nduim tē chī tām jī tō nī lēng gu jī yū chī sōng bārī. Lengdei toga nyam juu le, zhungu pyo jiong che rin ne chi jia le dhubi cha par te, tab ju ne nyong rab par rinpe sapo cha ki yu. Rigyong ti nyongwa piri si pi zhungu pyo jiong che si zhong jia chi cha par lan lin la rin lam sapan kondu si tup jien pari. Zhungu pyo jiong tawi pyo jiong sangu pi sa cai che ngon zai wang shu yi nga zui nyam nyong sok pa ta samlong jiwa tang ne nga zui cha par te.

0: Je le te lidu kan ke tung rai lantin che. Changi che mo ta muzu rinu che lakzan pje nyubi jabjong wo. Chapar che pinu che rtang yu. Changi ndik jo ta rakchang chen suan tab la ti ne sajia war. Bu je nang ni suan jam tu pu ngabar se yu che sung pari. Pejong lop chi rikyong lolan ken che te gege sere chun zom chi. Zi tab tu rap che jaji chapar tong so ti. Ngu yu ta samshi. Tab zhe che la tang zai se gu. Muzu rinu che. Bhamzhe jachi chapar tongju chachin sabar chung yu chi songpa shi. Tatan chi chi du lindai to zo du tamshi tang se yong rindi. Lairai nyamchay, lakze zo kang so lu chay mangpo gubre se patang, cho yu gumru chu lairai da sakong, wutop chi chi jali dron ni so li mepar nyua piri se di. Tuncha jingdu se yu pari. Lindai ndivyay, zi tap durab chi bhajo jachi chapar tongso jian jenzu sabar ke ye la. Lakze je tine chapata chile tonne nangdu kondu chupa. Tengjur je nyamshok jingdu je sepim pje tongso satong seyo pari. Zhongko mamang lupchi sanjur loblan ke yuantan yuanba. Zhongshu gongge, lingdai ndayb ye buji tamjia yakbo lingwa tang lakbur to jachi jatso to. Buji tengrab jingji pje tamjia yakbo lingjur tabju je duanye kachi di yuji sumbari. Pejo jatso ronglo loblan ke chete gege li yungji. Pejo jijang Duirab jen rui ta doi ne, ai a tang zhangzhen jien je duirab ju. Bu ji songra chapar tang ne zambi lenge pejo hito taba si gu ji ri chi songpa ri. Pejo mrei lupchi, zhuwa mrei jingtai chukpa lo lenge gegi chi mo yunba. Chen li hua ye, bu ji ngun chi mat namla yakwi bakcha ne, sata rinpo ta jia chiwi rinto ta gangar ta ye. Dair dim, ai a ju, sabso su nguyu je pejo chidra kanglai taba si gu ji ri chi songpa ri. Qinghua lochin, xinghua jiaji chapar ximjo kanga yuanzha yuanba, zhang li ji, bejo jiaji chapar li du chu muzu rinni gupcho se yu. Nghe sena lengtay nda jio jimar, bejo jiaji la chapar tongju maa yi zangbo ta yintao. Nga li mawi, mi, zi tab tuirab su chamchay la samje se de, bejo jiaji chapar tongju li du yakbo drog gui xe songpa ri.
1: Daga li kundi ni tsu besar, xe se chujo ni, jion tangwe ji shu ji jionba, Rangshun jiongji chuchi gama cidin ji, chie duen chondo zoshun nang ni, chita dangbo ni ngabi bar, jiong yongji banjo kujo si chuchi nyegyo simba tang, tuyumbe la yeji nuwa ma si, jimi zoni li duen kujo nuwa si. Kongi, Xi Jinping ge banjo gomba lo yung la dara dinzi si ni, tang chungyang tang jesi xieche kang ge, techu kujo tang, jiong tangwe ji ligi langya kirsong, mei ci lingi la meba tang, li duen duen chu tujur dangzi si di. Nyu shu tiwi chiwa tang, xia te tiwi nipu, banjo kujo la kundi tang. Banjo bi ci tobu, pi jin ju ju kundi tonggu. Nang zhang zu ju xi ju tang zin xi ni. Zuo jun ge lin xi hiu qi ru tong tang. Jun tu du kuyo ya bu du di. Xi yu li ri ji qi jia qi ru tong ju kundi tong tang. Cong dun rang min jin tang, de di jin ji qi ci sang mi qi bar gong tu tonggu. Gen chi ni ji xi ni, si ju xia de ka dun chu ya bu xi ba tang. Nian ka ka, guo si xi di. Du ci nian ba de, ban ju bi ci tu bu, pi jin zhu tu ba xi gu. Chen lo dang, zhi su jin, nguan tu din su ji, dun ci li dun ya bu zhu gu ba tang. Ban ju pi jin zhu su xiu yong dang, nguan yu ji, nguan tu ba xi gu bi, ni su nuwa xi. Cong du ma cu gong, ga ma ci din ji. Rangshun jung, Pekyu Linkang tang, Banjo tang, Chachin jing ting do, Zongni Nangzhang Zuchun tang, Zhangzin Banjo Kuchu Suji, Nitsu la Daki Nwa Shi. Genpa tang, Wei Shou Chang, Rue Xigu Shou Yu Ba Shi.
0: Ndaka lai kong ni Nitsu Pasar. Jitsi Jujo Nye Yong Tawin Che Junlin Shuji Yuanba, Sichang Wu Lin Che Shuji, Lu Jiang Ge, Lhasa Zhong Che Tu Daki Nwa Shi. Dalzi Chu Di Chi Chung Der Chi Sodu Jujong Dene tang, Chabguang Chu Nga Chi Chong Yo Ke Sodu Dene Su Lu Jiang Ge. Kākōng xiābyū rūptāng tā shūdu jūjōng dēnei jē chāmchēn jīn lēdē, nye jōng sē chua sōla xiebkēr nāng xē. Kōng gē tāng zūkjōng gēnei jē sā jū xiong nū jēk bātāng, ngēn chē ngē nē tēnkēr. Jīg jōng chāng gūk tā yōng dē sā jū tāmzē, tā kōr tuyān chū sā xiu chē rūtōngwa. Māng chū jē tō kōr sē bī tuyān tā yāk bō rūpa jē sē nē. Shūdu jūjōng dēnei cē dī jīn jē gōr nye jōng sī gui xī sōng bā rī. Tā zē jū, rōm tū xiāng ngāk tōng kāng tā, chēb gāng jē dē yēn lā jū. Tamar ngak tong kang, raga chunkor mang di nidu kang to lu jang ki. Yerem denja kongko chunzei ma la zubjong soji netsor hito hibra nawa shi. Kong yerem to ye chukpa ta xaab yundu ki saab do tongwa. ལས གི ནུས པ ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ བཅས བྱས ཏེ མང ཚོགས ཀྱི བདེ འཇགས

Singna ma cho, tata chi jia singi ma dan, pe jiong long chin yin chin li gong kam ki long chin jia dren ka to ni ji bi le chen shi. Xiam la, rang jiong jia li yu cho xia sa bi, nga zo zhe yin dun zhi ga to mi duan lam de bi guo xu jin. Nye xia, li yu cho xia sa bi, nga zo zhe yin dun zhi ga to mi duan lam de ji guo jie. Pe rang xiong jiong ma xia ting tang, pe rang xiong jiong to ren mong mong chen kang, pe rang xiong jiong chen jin ting, pe rang xiong jiong xia qia zo cho jie jia da to zhang ba dang, de yi mi yu na, zhang bu de xia l dang. Zhe yu xiao yu, song zhen xian zhen, zhan bei qian li, zha tu cong nie suo jie, li yu cuo xie sa ba de mi ni, nga zuo zhe yan dun zhe ge tong mi zhe lam xia dong xie die, ken wang song xiong ge du ci tong le dang, ban jiao jie ma ni ma zhe dong gang tu xie ni, ken wang song xiong xiao yu, ta mi ga ni sai qi yi ma shi, xie du xiong wa yi na, da tu yi nang de, zhe yan dun zhe dang, dong jue zhe nie suo le ci ka ge, li duan gui zhe xie cha xie yu ba de, zhe yan dun zhe ge le ci se. Dung gun dung zhe ge li xue xiu yong ni qi de dong yin, li yu nan ba sa bi nga zuo zui ye ji tu nan bi dung zhe di ni dong, ke li jie nga zuo zui ye dung zhe un lin le, dung zhe ge ri yun jue ji, nian di rang de ye jue xi cao wa xi gu ba dong. Ga xi, da zhe qia jin zong ci, li gi nian zhang song nang dung zhe xi gu ba, nian zeng mi bi nga zui zui ye li gi nian zhang nga nang dung zhe xi cao wa xi gu le, nian zeng qi wi zui ye li gi nian zhang jue nang dung zhe cao wa xi gu ba. Gasi xiu nian bu nan jiang xie ba min tun ye jiang nan jiang wei cang xie de lei ge nian jue le gan ma chou ba lei ri jie min xun gen song dang nga zuo tuo jia nga su dang ko jia lei min tuo jia suo jie ren ye zuo min ni ren ye de zi jie de bin jin dang ni pi jin jie dong zhi xie dang xie de nga zuo ba dang lei me xian qin xiu nian ge de zui men dong zhi xie ba ti dian jie chun ta ma jie gong zui yan dong zhi ya bu yong wa gong de dong gui ba chun ta jue jin jue zhi de yin de ngi jin dong ni jiu zhe jie bin zhi le se dong gui ba chun ta jun qin zhi yi ri yue xie ni xie jue xie gui ba ga si qia jin zong ci nin di rang la tong ge xie ni le ge nin sem nang da zhe xie gui ba da zhe xie ji jie le ge nin an nang dong zhe xian guo cu gui ba le ge nin jiu nang dong zhe ma tui ri jiu nie de chun ta jue gui ba nian zeng mei bi jue ding yi nang chen zha cu ji jie le ge nin an nang chun ta jue ba xie gui ba dang xie dang ge jue ding yi nang 陈日初期节来给您的能陈他就把鞋给吧谢用你决定着你第七年孙就把的通道动啊爹等接不接等于卡萨行这也就用穷为就业日了解决了头到底来人鞋给吧的陈日你这觉得帮定了子可得鞋头这头是你下一来得了的呢这头你等着当这就鞋当切的动呢就业他就接来学切了顶顶动给吧 Lei yu cuo xie sa bi ye zi cao an gen lin dang zhe bi jue ye yin na, chen da ngui la tin ta jue gu ba dang. Lei yu sa bi cuo xie li ri mi xiong jie min jue zhe ngui dang. Lei ri jie min jue mi xiong xie yun jie cuo yin gen song zhe ngui. Nga zuo tuo qia, li mi min jue zhe ngui ji. De lin xie bi jue ye yin xin. Ngui la dar xie bi qia jin zong ri. Lei yu cuo xie sa ba ka ti mo gui bar. Ni di rang de ngui la dar xie bi chun ta jie di. Li yu cuo xie sa bi ka za gui du jie ni dian. Di tu de ta ju xie ge. Po bin xia yu lam su, di ji de dian qia jie yung yung se, tong mi duan lam jie qi dui ga kong zu di, long zhe dang. Da zhe, dong zhi, chun ta ji jie ji tu nan bi, xian di xu ni, li nye ju rim dang, du ga. Xiu tu ka ba ji, yong zha xie ge ba dang qia ji, rin mi jian chen ru xiu dang, ju nam jin jie ken wang song xiong zhe zha. Chen xiu de da gu nian bu, la de ta lan xia dong su jie. Xia ta ju, li yu cuo xie sa bi, chen tun ken wang la song xiong xie ge. Singa nama cho, gong do simpa di na. Rangyong jie li yu cho xia sa bi, nga zo zui yen dun zhiga, tong mi ryo lam dui bi go yin.

0: chelo nye tong kya me chume chik lo yo kme dawa chubal faransi kya sa pali ir kongzo ache be nyamze kya so lobzo ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondi toal dangye yung arzo da lingdo dingi tong lo lingde chansu chikwe nang lakana dangdion chung bari ta tene nye tong chu lo la ane kya kab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nang ola lingdo di chui bari nye tong gu lo la ane lingdo dingi nyamze kya so lobzo ceri rinne zanzu wang langgangi ti chui da chabda ache be geji mimi rinne shusha ki chanji ki minishung nang ola
1: Tang

다니 nga so fu so do ma na da ni ya pa ja lu kar ma do ro da na as a do ser gi e sho ten da ri ya

log lobugun log changna teni ani rengen te ani ngagun ro chung disla ta ye uje jadan kik te ya ni da shepa ju chepa manda wala teni ani yige jadan na ba na su su ani injon do tene lhonten de gnona ta ngaso ye ji ji chere se dile ta yige dan je bi shi ki gnon ko teni ye ba ta yige gi ye was yige ju ngo da ngi chik yige shi bi je te so hi chai bi jisla wona ta te da bi yige te la ani ye wa kan je ye ba re se ta yige ki ye wa te la yang ye go mra wa ko toni yige le ye wa sha tong ma bu ju ye ba re ta te gnona ta mbo ani yige la ngo go go ni ye na chai cha ni ye na ani kan je ye ba re se nda nga so gong ge ta ju de sanji ba ji za khorang ge nona yige al ka le ni al sa ji o su ji ka le sanji ta ba wo hi ba de ge chi kan ta mbo ko yige al ka le ni hi ba de ge ta ten ba shi de yin de ta rang re pe gang jin ba ji yige ge wan de shi ba ye na yige de la ngo go ni ye na al pang ka le ya na yang da sa ji ge yige ni se zhang yi ba de yis yang da sa ji ge yige ni se zhang yi ba de ndo yige ge ngo go ni ya shi ba de ta wo ten zhen yin ba yin na wo na yang se ya de dang ni sa ji se ya de Canada ji kwaleng ri yang da sa ji se ya de Canada ji ri se na ta yang se yong di le ni dang xie ba ge zuo a de ma se wa ni nga ro zhi ji go ni ni dian bi ge ge ji dang dang de ji la ni yang se ge shi ndo na ni dang xie bi zuo a ma se xin nga ri zhi ji jin bi ge ji dang dang de ji la ni yang se ge re se ni ta ke ba pa che ba ge yang ji go den da wo de den de ji ri yang ge den yin de le ta yang se ya de kurang yin je de zai chan ni ge je dang ji yin ba yin na yang yin je kurang ma jun bi ga se la ye ge ji ji xie ni dang xie ba ge xie su de su de sa bo me de ba de ji de zang ma sa wa de ji kurang yang ne par de ka la su ba ge sa ji ye ge yin la ye wa yang ye ge yin da zhen na da zai chi ri se de ni kurang ge ni nga ru zhi ji ni jin ba yin na nga ru ni ba na wo de ta yin ni tian de bi zong Tene maye ne saji ji yige yin la mayu ba ya na madil wa ranto ju toni ani koranga ta ngaro te ani sabo ji yun do meba. Dorna saji la mati par ani sheni ta dratu te so te nda dan da seni sabo de meba ta kata chira. Tende yindi la nda ta pingsang ke ta peji tene kedari ba ke kipa. Gen samba tenzo tseri ke ani kedari bi shishi se ya tegi nana ani ko yang se ya tela ninzong ti se la. yang na zhan jun di zhe ku dang ka nang ge xie ni suo ji gang gu qi ren mei ba er shi yong ge zang ji zha ran xun jin ba dang xie ni xie suo ji dan le nyong xin do nian bi zha xu xian xin nie mo yin bi da bo da de sun ga de gen sen ba den zhe zhe ri ge ge da ri ba ge xie xin nang ge ci qi ta de le ti ya ba yin na yang se ya de ku ka ge nong ma zha de jun yong di le ani zhe ku dang 아 아니 카가 너는 신이 나서 버티서 집이 콜라 강고 때 처음 매대 봐 사실 난 이 강고 매봐 아 아니 늠바고 코로 옷이 때 연구 시바잔지 코로 자랑 휴든 좀 봐 대다 마루 드니 코 양지 신이다 시조 나서 버티서 지 코로 점해다 버티 지찬 희나 코 뇨모다 버지 마토로 코로 더 뭐냐 마텐데 아 많이 봐 드니 코 시찬이 시조다 신이 되서 때 돈냐 뭐지다 달래도 뇨모 연 봐 인자 아 아니 코랑지 자가 ngaro yana drag chute ya hembo na tene ji na ani nyemo na bo ji jinse tela tene nga so tangju ka se ya yege ta ji ya se ung disa shir na yang mo sa ji po se ni ani yang tene nga so mo go ya pa te ya nene ji dan jaya yo pa za yu cha ni ko she so la so ba te so ma sa wa sa ji ta ma dre na ani rangja pe go ni ngaro la so ba te so ji sa bo ji yung de me pa tenze ki yege ji yin pa yang sa tela yang mo se ni tenze zung go yo pa Tien yu ti sila ta pe chi yege rong gong wang di shi ba yin na Tene te tabo ge ta yang te la nang si ki ya xe wana ta yang ye se Tene ala sa ji o su ye se ni zao na sumpa tere Ta te kanda jire se di le Shetan ka la a ki gu o a kiam ju o an jumbu e anar o se e u e o se ni ye sumpa se Je te me cha o ye ani rangi ge toni ani kora yang re se ni nga ru su tenri jing yin zi di me su ngi yor ki bata 我那看着就这些的了，阿给个二些的，养就小娃少了。

Tani ta yege ngo go ni yana yanda saji ni yo bag nan tani saji se ya de kan de jire yana saji se di le ta yanda man da wa ni da xie zo ji che ba da sa wa shi yang la yana ko ni da xie xie zo ji che ba de de zan ni ma sa wa ta saji le yana ni da xie zo ji che ba de sa xiu re ka ka ka ga la sa ba re re je u ti zhe ni kang kang yin ba xie zo kang kang yin ba ta che ba da ha zhang ge da sa bu ye ma zi ani ke wa chen de xia zhu zang su ma nan ye ko zha ta se se chang yi go ni jin bi ge yi ge ji re ani yang yin na de da ba zha ta san su go ni ni tu ge yo ma re ko nga ro zi ji ni sa ji da de ni nga ro zi ji go ni jin bi ge yi ge cha de ro wa de ni de ni da xie zo ji che ba de ha zhang sa bu ye ba ma zi zha ta se se chang yi go ni jin bi ge yi ta yi ge de ni ji la ani sa ji se ge yo re se ge de ni sa

Manda me bie zatong ge tian de. Suan me zhong ge zhe ge zhu bie nie da xi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Trouble number. Gongle ni bi lu ji ni mo de ni na zang ko re ni yang li. Jima nang ka cho yu dong yu lu ji. Yang ger si ba tang, jima lu mu cho tang, jiba. Din zi jia jia dong yu lu ji. Ga zang mi du si ba de ni ri. Trouble so lu ji de ni la ga po xiong na. Nga zi lin zi jia ka pa an zhang. Chou ji jie ge nga nga du jia ni ri ko xie cho le ri. Ya Trouble number. Xiang la. Nga zi yu nan ju jin sen ba bi ri ko si bi lu ji do. Long chin ka par song yang si bi na zi lin zi jia de si yu bi. Trouble so ga po trouble yu wi ri wa yu. Ya Trouble number. Ta tari ka senpa pyu re ko si bi lin zi nong la senpa po wang chi do jiang cho. Di chi wang mo ta rong nga wang jiang chi. Ta xi da wa chi jia re ko si bi li ji ta ta si yo bi chi na ba nga zi lin zi na xio par ka si xia ji yin. Ta nga zi ngui la yi zi nan li zong ni yin bi senpa po wang chi jia. Pa yo la yo bi pa ma do Trouble Trouble yong ta rong sen chu tan chi la pa wu le ji. Ang ngu gung ka chin si ba di jian nyan ni do.

0: 阿仙啊
1: Pomo, che taro se de xin de yin.
2: Che de nyang pun de zha de.
1: De ne che mu shi lo la kong chou mi do. Ke ngi ne che le ga ri.
2: Ma ri, ke nga le ga le ma ri. Ke kuru ge da ba ma do ga le ma ri.
1: Xie ba tong bo men zha le ma ri. Pomo, che rong ha ko ge le ri. Xie bi san ne. Nyan tsen ra, tra tra ri. Bume ji sen ne, dawan ra, ka ka ri.
2: She pi sen, nyan tsen ra yin ten, chi ri?
1: Che te do. She pi sen no, bume tong, tse do ma tse. Tsong ten tong, tro po. Tsong tan zin pi lenge ye ri. Jakala ka nga tu du. Ko tse tarong jakala su shung she jo, wengi dro ki ri. Dewi jin ji. Shepi sene, njansin ra, ndoka nanzo ye re.
2: Tene Bume? Bume ji sen, dawan ra dian chi re?
1: Bume ji sen, dawan ra tong zon yi re. Bume ji sen no la, zhe dung tong chin zon ma to mengi. Lo ji sen ji ge, gawi me tong, me tse nyong shi shi san re.
2: Ba la, che yin na tso da kong ge go sun chi do re. Kya cha ten sa mo ndan ra xia xie de. Go ra chen chong ge po mo nga. Chu ngen le la lon ra. Che xian de xia men ge.
1: Po mo. Sen no ho. Me yi sen go la che chi ye. Ka nga ka tse tu na o. Che rong ge sen te njo ma nye. Sen tong pa de to na. Che le shu bi po me ye le ma re. Che tse dung ge kwa lan topa ma tse, me yin la zin tong tong, ge ko yong hi yong le ri.
2: Che ten na, nga taro mu su lo san no wa ge ri.
1: Che tong mu su lo ni, tse dung sa mo yin na, che ni tse ji la ka tra le ma ri, na yong ka tra le ma ri.
3: Nye zhong ge qin ni la jie zhe, qin ni la san mo yao po sun de zhe, wo ga ti, a,
4: ga. Bai la, qi qi nga su san mo du se, ri de san mo xie le zhe du, me nga su ji le yong mo qi du.
5: Zhe a, nga su lao tou ji men ge.
3: Mu ji lan zhuo ma jun na, qin ni men zhuo, za ru qin ni. Du mu ka le nye dou, ni ka le nye, xiu zuo song ge su ri, se zhong qin ni, wo ma su.
6: Bai yong lo, kong zhuo dian zha qin bo, san dan jin yin.
3: Dan dan na dan du jin, mo ni sa sung.
6: Bai yong lo, ji li.
3: Gazo, che zung ma jiong do?
6: Nga san gambo lan zhong pa, sui nga zung pe re.
3: Tantra san na, zhong ma ne xie yung pi ngi zha te cho che tong zhawa me le re.
6: Nga tong zhawa chi yue, ga kao gen ni sung he ting, nga ni yin jing go go tong yin jo, tao jie zi le ya. Ei, nga da zi mu chong ke chong kong yung go xie sa go ra ji jia zi yin. Mu shi lo tong asa me ni zan zi xin ne de ju ma to, hua yin tong
3: ma ni. Mo tana ye ju ma re. Nga zho yang zho ge bo mo jian zha du na, yin dao ge chu ma xie le ma re.
6: Gong wa yang lang, qin qi sun ju ten da.
3: Ga zong, jie da rong huay yi na ma len yi song da.
6: Song da song, ngay le se cha zi man da. Nye ten di to le, nga bo mo yin su ji le ma ga, qi chong ge huay yi ma dong ma ga.
3: Ga zong, ngay che la se. Jie ngay na huay yi na ma len song na, qi rong le ba de da rong xiong ban da zho ge re, go de.
6: Nga xiong ban ma re da.
3: Qi xiong, xiong la chen pe xiong ge ngo go tu dan jie re. Lasa chong jian ke chong men, ko ka yao xie nao yin jiu me xin ke sun ge, ko la do za me xin ke sun ge, ke tao tao qian guo guo, da rong ko zhu bo zi.
6: Gong wa yang lang, nga ga zong ge lai ba dong ba jie men. Yin dao ge nga la yao bo xie bi jian jie, ni ken ken la, ni ma dong mo zhu lo ni ji nga yu nian chong dai kong ne pe ka, nga la ni ba zi ne, qie zi yong nga la ka yang bi jie de, chen bi xiong ma dou, nga la yao bo dong, tu ge xin ke men, nga ko zhu bo zi ne, rōng rōng mē jī nā yō rō tōng?
3: Jī rō xī lū yōng gī, kō tā kā dzhāng kōng nō zōng rō xī. 刚着着呢，就让大龙俺到娘婆在那头呢讲通去，带就让跟着个家人家。跟我了，跟我了，三木了出培训啊，出培训，晓得有的。俺在那也。怀疑。怀疑。刚从，就在那做麻将多。俺觉得就在那算俺中牌。阿和，今俺女呢等到几月？怀疑，你看现在这干那孙子。
7: 俺可以去牛奶牛肉买肉，俺拉萨爹爷，俺们年纪就老没闲的。去年就闲的是，伢在那吃肉用双把鸡买的，去对了，去打打做东的，用错个三毛钱干哪着的？
2: 俺当那三毛钱买。
7: 怀疑，你们俺干嘛头啊？去看看个，俺你写了个啥金罗东？
2: 赶紧去，俺老爸手机没给。
7: 怀疑，去从俺们去把麻鸡，俺从木梳罗来都去进个，木梳罗大百姓个个当呢，俺呢那么吃啥的？
2: 就算
7: 那大龙考真多，都俺写呢。就算得这个啥啥的，就算这，你三个忙这个啥了的，俺没说了个。怀疑，现在这老老实实接的。俺等着老老爷。杨怀疑，这呀，认认认认，你还接多了嘛的？告诉，大起莫来，我也写个嘛的，莫尿啥的，不莫得接药的。
4: 大理部门在忙忙病呢，俺大龙接了几牛肉协助。
6: 确实牛了伊，你得到了部门忙呀，俺轻松给怀疑中巴了个。
4: 阿弟，现在这老几三几人就真麻烦，部门在尿擦了就要得。啊，
6: 没麻烦呢，俺没了个，他去没个。
4: 怀疑。 俺去了检查一下就有。
2: 确实是，俺去了检查见面。
4: 怀疑，去过些的。怀疑，怀疑。